Elias Claudio Reptiba. Kaudu, Nesekam Twasna Idagi, Tamli Timotiu, Tikuros, the Honkling Adam As Nazahu, Nidira Komai. Elopkin Aupti Kagasa. Mada Tamagi. Habe Taip Nami Ti. Tysons Tisa. Mada Huiao. Nesekam Twasna Dari Drami Kaudu. Hope the miss go agova. Hope the miss than hoa. Nezegam was not a ye. Ow, the gura me. Ow. Ow. Ow, the gagasa. Nezegam was na. Gaudo. Credani de miri. Ow, the gagasa. Naski gaudo. Toin habodi. Nadegi at ho. Ow, the gagasa. Toing aidi kaudo toing aventoi gu naguge ke akom nai au tikagas khan aromai hansi. Khoet stad di kau habet stang au kwena madin di mi tida di ho kada tida kumani di tla unza kum kwa kau sida ngai kumo sida au kwen ngai kumo ne khoi ke di ho kwe akhayo madira gadira au ba kaudo ngapke toing habode ngade ke akho. Di e taura khun nana ki atam kaundu. Aub. Oi gira miye, khub ke thari aub di kagasa. Sada maad ma. Khabe ngami thaisens taib. Nabab ki khuba sada ki ama kaundu. Seja neche kam kawas nga. Itchke ayin rosa unwa. Neche kam avesa tchke unwa. Khabe itchke rang au. Orege neche kam kawas nga rami bachi. Ngai ki khub maachit ma hui. Kupke tati sata aupi kagasa nasa ma tama. Neche tkira kagabai neche kam kwas na taiba tkari mai hasi kaisa. Aupi kagasa kaudu. Naske kai huna, kai munguika, kai toreka, kai ambasende, nadege ato. Demi neche kam kwas na kaimare, kaimare, kaimare, sui sui senre, kaire, homi senre, imang ware, di chwa chware, ubere ngang aupi kagasa, ngay sase ngobai kari, kubu amre, kubu amchisi kaidi na, neche kam kwas na kaire, dikudege, neche kam kwas na rami, sui sui senre, kaimare, idita. Hope aus kagaba miba miba sendri name aus di kagaji satski kuba kutidma hope kedida au e kagai didan kanadma habe taiba khasiba munuisa nama naba didan nagin hana di hos di kagaba didan nagin hana sera gado nangusip nagari kanagan stiku ya mire chi gado tridaniri torin ariri tomi di elo sida di inchi. Buruha din di elochki asa. Nechegam kwas nga kuchi. Oregen aus di gagaba. Sida nga kanayang aus di gagaba. Hao gagadige kriun aus di gagaba. Naba kuchi rang hu noma si gai. Kuchi nagdai badani u. Nanga madani u. Tida kuchi satsta kao kimi. Nira ui kuchi. Chi unta hase in habodi. Chi munan aigu naga nira sinwa si isa. Amen and amen. Ihates, kanches.

Dia ada tank kuas di cekam kuas ngas aroma miri tank kuas tank kuas tank kuas tank kuas tank kuas tank kuas tidak di cekam kuas ngas aroma miri niski niswap ai franing ausa khusa franing aus Franz Fontaine tinda kona misa khusa ti idagi ni cekam kuas dan kosko ji koro ini ramai oneski mani irsa khusa ti idagi dora komka ma tutu besi ngam sabadik ma kasanong kol cekam kuas ngas aroma kaisi kaisa ti niski pekepti ngonan ai tesa ti kam di siakan us kaman aptis kam wa dct kam dc ngaling a equities drama sesa tidak ni cross emi se ni cekam cross ai turun mas hop nuras khaut ma ta kon hawa ning as na has gani ti igi a coach ka cos wa na kona no khwan om chitu ni sinji kona ni kwa galgo frusi kam jiko sikama ko chi sisi ngona ira name ngona ira na kam jiko chi a brun wa kama chikam go chi o kam jiko ka manong as ke khai go isa strat kun undi khai chikam go wama wama chi sala ha ho chi ni ba ngan tai ba mai chi ga chau ngan li ngwan u de chikam ko as kan ar ma dira ka ona ma se ise franin as a ho turung as a khasi turung as a khasi kwang hawa se idagi kisa mes kai na ganga sirami edi enghanu ba fransa host aroma sina chi nidi kwen sina fransa hung endi tomga twasting type in on host aroma chi idagi sara sa kuban oda nikoska o idagi obo khala nikoska o gps kan wa khaba dagi ni chi gamna aroma ibe kwan aptin aiba ni ba fran fondes nga ni ra ma se chi kam kama khatuga dagi unwa fran fondes nga ni di enghanu ba ho chi sadu dom gutina ngwetsma duwa khaisa on host aroma long adinga kun aroma starten go sama Franstin hina nobang ogahan aromasna taenda minko madinda minka intina ningas aroma green a ningas aidita nimise uka sorbon ice titinimise I khariske nisa thi its ka misika yugeri ba namate itina ko guruwe ngudagi uka tena atma ko giao khuni mud matira mi sita gi coffee da gra adi go bruno amio rami sita gi kwa ten tuna khapira adi tiki te kwa ngomie se tiki te itina ni ba ni swa ina chikan kosa goma sita Kapan dia akan mengkubis ras laut dari sini sehingga kangkas timiri. Jadi yang haruban, haruban dari aroma ni cekam kuas aroma ti. Ida ngai kai dengan ni kuama yo kondi tu ikini. Front fondens ngan. Di si kuasa ngan atip ke. Kuasa di sini guriba. Ngoba ngoras kau ngan. Niskia turun ngan. Front fondens ngan pada kuang hawa. Sadu dapat krisam. Ti ida ni miskau ngan. Kuena no kuban om cikoi. Wakuan geng oma. Tam si tukam geng oma. Tam si tukam geng ma. Hadwa. Habe ke khodi tudi ke khaya agu ke no khoba ngam chikwe e faura agu ke ben ngam de se ida ni koska sara sa gup ngau de chem klose ni koros ke swap ai a turo se ai be da ni koska chase bisa ka ti chase bis ka ka ngo buse kharu ti france kuna nga ai hanu bani ma entina ngendi dom ka ni ba khun o ke chasa ti ngau sen sa ke sa mes ai tini ra me se khabe khara ka ngau gun hwaron ti khon hina han tina ka na ni ba ma se chicha go swap ngai ke doing hwaron nga na ka kha ke tira mu de ni thabit ko swap nga ti Kaling huaron china kaunla dira masi iseski nesa nices ngal aroma dira toko pamire ti ida ni koska kamka ni ba kaise seng adoa at maske kaise toa o korihas kan ida nadana ti korihas ai ike jabif sa taba oi sa sa guban ni kam ces aroma sina uwa haraka ngago nuin kadi ngapa ni ha si bank of namibia hadi ni hati ini ni sop ai ni ra ni sop ai kotska misika capital nga omdin abara masi ifes capital sa nihasei sura security sa ngaba nihasei chi ne swap ai yabif sa nihasei khona mi ka ka ba chin ngam age aroma chi ne ding a khasib nep ke dorin ma masali kai khe khe kap ai ngat ba ni ra tse ngaba khosara ni uchman khwan u sa ngwa se khabe disi tan ai sa khu kamis koses ki ngasa chi ige a obo khada ni misi go ni chi sora sina nihasei chi o shukodo kharib ke ne chen dira ne gu di go bang isa dira masei ke ni kharib ma ta na da gya sing ti abetlo guina hago hari aroma go ti kanka go ti ngwai ngau ge in ngana dira kauna mi ba se iso apna skin ni sa se game ngadira kausen se lechis nas e dira dokhba mi re se dake ngadira dokhba ngawa ti dake tomka fran fondens ti khon ni khai khaisa frans khon ni khai khaisa ti e nga ein hanu bani ya ni tis ai ni ra season u se khais nga sa dira dokhba mi re ti tuin nga se ga ha titska season u magra I otskiran wana Ninga satska season udmagrai otskiran wanga man ai khabang ni sinira tikisa mesa kaisen ge khona ge asubun ni sita tidagi
spirin haras ngas na matia ngwan uika e kwang ai isnam sen ki khuna gya technology ba gya subu thi ida gira kom ka do khoba ngas ai ida ni ni sisa sara thina sara ngalin wa iska ke samasa si o nganga mani ma se khaisa se game tui cham ngona haka cham

0: Koron tu na France ima. Tu tangu na aga koron tu je France ima si iki madira kausin tangu di da doko pa mirim. Nti kam kwa asin karo maskin sa chida ni chase misa ibita chi chase mis kau ka emung tauru de mati. Hukan ibe ibe tiang kaisa kaya kain aus ngwa kabe ngadi kose kai dima ni kap aits ka koso apka na wala ngalin aus ai haim sinago ngaba kaisa si jing ngapoko kairoi chi kamayap ais nege haf toga gre naro kabe kori kasa hui geng adisa huko inharoi chi ida ge neba nti kam kwa sama Ting ari dage outshop ai sit habaha outshop ai kuneng halisti berosta banida ha segi tigi kali sa ko pina hab di abf sipki obe khat ko tani misi gei so ap ai no khobat a ngitma ne tonana no khoba ha skola ira ka tam di shitunga guri khap maya kali I ko kali tinga khon ge ha segi ti itini ko tamiski ko sa se id an hostel di era season coin Tuangke kon hostel degree sisnan. Tuangke taunga on hina di IBF sahurat kon one. Ti kuchini miska segai swapngan. Taunga on aige kain. Idea on aige kain. Abangaman aige kain. NDA fan aige kain. Nakon gi ngabanira si. Adi dagoro ko kori kas ayo deji guru mkar kiro dugu guru kuga mai kaisam. Medical aids car rodin asa rodin. Ti negoli kuna guru ngaba ha daiti daiti ngi di medical aids ni ha di miti guru ngadi ikani akar kiro di ngade guru lemonade sa tiske kuna ramai ngo kaisen je kuna ngomuja ti ke minister of finance ting ki ha ti kaisen kuna medical staff a kuni medical kaba se se ke ay kwa sa ngoti ni gosi ke iso ap nga idani ni ba koro se ka I o iski ay kwa sa nisirami obwe khain gira kwetika koso ap nga ra tisikam ahina mang wati kwas kwas kwen wang kuk taiski kumtrasam mabak dodi gwa ha khabe stin naske nisa ti nebe kepki unika chero di khakuku gawbae tam disi koron tam disi nganin tam disi hong Tajan ti gam DC question ti mona DC tidagi nabahura mona DC scoutara asatap nata wesaup tirami epnaskin nisa funding aus madagiham France Fontaine's a ti idagi nisop a abakon tunaramu udagi France ki habi nisa naba ibetiki nahau coming great thousand say MDA gokun aroma nibadagi sali eng ahama say sali eng adagima ti nibahura wang usi tidagi councillor nanutina kuning halisitna kankanstirami ti kuma sa morenga sna kankanstirami say nidi e classified says no to come go haro da yogurum tago yung itin diba maya kung habi komana ungat ma nita ko itika ko ngatagi nganin aus taba kwa oda jigiri nganin aus ang oda gigong oda jigiri mo ha kori khasa ku palang bakse ekskosi iki tanga wati ma sita jigiri nisin oka hurup khada gireng odin da konamiyo o negu tanga ni di kowise ma ti humgu ni diyan am sira museno otaye ngay ni mabang huruba di okwengi komana ungat ma kain utuan ge thai chi ge nasta ngali I komsi ba ha khun ge ge ap towa thoru khang aroma ya se khabets ka valam baxti heksa khut haru towa o its ke toru nara mu thwa thwa ngaba khori kha sa khut ka ngwa ts ke kongwe mud mai khaye mud mai tsai mud mai khuets ke mud ma sira ge khun ge ge khwe be towa thoru khang aroma sa ni khwe tai ge aroma ngas ke khots kro dizen se khabets ka valam baxa khoro ts ko ran ngau khamen hau titske guru tai hanan hau tongunan hau tripsinan hau tireban hau ngwasa ni bakam jing ngwasa ai da apna kong hau kai sida ko thom tida ko ma chike tido kharu dware dia mi ba me sege ngali ni khabi dagin ngwas kusa ni tharip nga gwan hau khabin hwa gu chine thabi adira mi ese khabe kham king hwa ga le kam go ne kwas ai mu du ma go ha I se ida gini no boy bin kharu bang hawa chi chesmis ka chi chesmis ka ka ba khoni re kharu chi le so ai ni ra a mari da 1000 ai mung taru di mi chi ga ba khot kharu chi ni ra le so ai ngharon tu cham no nang hwan hi ya han o gap nga chi kana kap dara ina ma chi chi ngas ka ka france fones kuna madin da cha turu ngas ke le sa ne da gram a go chin jo go tin nga fo yi khaben ba thai e toso kwa ma go ki e toso kwa ma go ki ngam foku chingi ni ba chai ke tsira mo se game sida no boybe ko biska ng hawati tsis bisa malista mi au chebo kan kos dimire ti amase no boybe pumze udirai zu hoze ne ku tsu hoze dai go hawa tsis bis aroma ida kai kosen na
1: kan kos Isaquas, Quaguas, Tai Kankuisin, Totosin, Totosin, Quago, Quago, Quago, Cow, Casado, Edo, Tai Edara Kai. No, having the Siki Carios, Gutaha, having Oboro, Tahira, Carrosi, Carro, Kaitama, Itma, they can make Kaika, having Carro.

0: shut up, aga se ire. Tsa ke tio mse ura mountain direct tsi aga rot na. Kanyire khaimare khanyire aga za khaikhire school go ndigromi. Qantses.
1: Yeah, moro, moro, moro. Ada je ga opkani ngwa ame. Ada ibe moro dimirore. E.
2: Moro moro, awuria moro.
1: Khaidugo.
2: Khaidugo.
1: Ada khoutra khona moro uke jeng khairos na yame. E. E moro, e.
2: Mme ke domi serente ha rise ba o seresa. Tsere ke domi sira nqwa go korona marotanke ana di wa soriso e. Tumse. Okay. Tengo as ne ke domi serente ya stiba. Marotanke ana di wa soriso e a ga ditsina di ire nqa re grace e ke. Titima mara nqa re ga mposi kha imadure o mro maduba o sisiska. Ananias Negongo Esther Negongo Kaima Dure Kawaikego. Tifran Ausquizo, Oka Kainzor, Ausifalen, Samstan's location, ha, sorry.
1: Moro.
3: Moro, moro.
1: Kaidugo.
3: Kaidago, Kaidure.
1: Kairoiga.
3: Kaidago. Nebke Domi, Ausitabe Morenga Stiba. Franning Ausaho. Ya moro moro nebge domi ausitlebe morenga stiba franning ausa hu horaga franning auskona da gra kai kai ha dure hwa sip salit ba da ke ma ha go au ore apke ko duare ore abra munka ko to au brun of tin ke ha dure tida ke arandes ai ti waro ra ra kai kai horaga franning auskon kha sida gaup tida da ke gaup odon uirap tida kai ko asira mi gaute sida kai gaup tane laiber di tida da ke ai comes ai moro moro kai sames khata ke sari adira mi horaga ti family tina da gra kai kai kai kan kans
1: kai se dura cha
3: kai se dara cha kai se da ngisa netes ngas aro ma tida go 3 ir ai ngai ha ama au ore au kha tina ha to ma ha hina
1: nete itin ait man ngasi
3: ha Naida go take ka moroko.
1: Am I?
3: Ah, that to see that coban like I got our reality.
1: You have the baby bank on the day, Edma.
3: Ah,
1: the baby kind of day, good eye.
3: Ah,
1: eh, honey, accordingly. Did I go group by the goody? Madeira Mosundi.
3: Ah. Sida ke ngolimo a go ke a u running aus a sadu o du ke h ma go mi ko ma e khai piria mut mai du ke sadu go mi ne ke khurup di ma si ba
1: ha dira ke hwan hina na gro mi
3: o da ke ke a u
1: ha dira ke france ka go be khare ke di khari
3: ha o da ke a u ne stranes ke an aro ma sida france ngu de ra a ba sa
1: okay
3: di aus is ka di dis na da ke arande si khaire ka de dis de ma dira mi kai kan gans
1: Moro.
4: Kain class moro.
1: Kai dugo.
4: Kai da ke go reatse.
1: Kai da ke go.
4: Ehe. Ne pye domi mangano ka sana sti ba ngom dom ski amai. O da go kwa tloka go ro ka ma ro da go khutse ba bara khuru go mi ta o. Di go ro ai ngani a dang au da go da ke di da di ba an ha. Ah, ngani a da di au di da ba da ke.
1: Ai go hai.
4: Ah, o da go tloka go ro ngau.
1: Ba dre bi. Ni. Ga ba ye go go mi ngani ga o se. Ne khomsats ka ngo tai dira mi ba goi bi obrun za go khomsats ka magara ngo aro ka khomsa ngo o madira ka ye khoka mana ka
4: khausa
1: e ngani ngo ku ba ngam ngam yo
4: a tira ke kwa here ro khare
1: ke ro o tira ke siko ngo a
4: ni
1: na na mit mo ke diam si martin si ngo ba je gurum khwa ro tikuri sa obrun ba go stap karu Orami, iye di tina kwa huwa di.
4: Ngarobe, tiyana ki mabakoro nga wamae.
1: Ha, iye di kipa ni estabika, ni kumrosa ngongo kipa ni kuwa kama kumara mwusen. O iye di tina kwa huwa di yo.

Ya inye di gebba ni ais tabi ga ni komro sa ngo gebba ni ni ni ni ni ni kuwa kama mara musen o inye di na go hawa di o. Eh, ngari ge ha me khari ba khari ba nje khona ga itu ga wa so thidi go dai go ro mi no khoba di go sa.